ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 4 sore. Ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.